0: ite lo bagi hafin lo lago le lani na cielo. Uang il niaba amoy de reti cielo, lari niaba larari no nyenge lo gayara la gefen lan luago. No iti kia aule lira uaguri. Ite ra keme ha linyuru no Moises iti yawa hebe luago webe lida fulaso magaira wati, lo hasalboro balan sunha arihiti atuago, ite ra linyagin niyuruwa balan luago guruwa, lo son lale afin reti nuago, me feri duro hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
1: Aba la sigiru Jesus wariaga.
0: La duga wairi ti hisi ya guligi haubogu banya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo ruti ya luago. Meferi dun hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna ha lumuti bungi lirau ubogu agun lulichi mu hadunru guligi ya. Lona hani luha salbaron haubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanregoti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubogu agon lu narugo gadagudun la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburiga sugulaw la rukon ka. Laduga kati la uribati hadagu bay. Son hadugu banya kati uribati, iere uti la rukon ka hong. Aba hadisa don loy la rugon ga ligia, loy la subu di runo akate uriba ti le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hama la rugon ga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, la ulubafu bungiyo.
1: Lari Jesun katile, apalidi Jesus hao, lani disipulugu fudeo. Aba le redenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie huan, abadise helida fulasu le giribay enon. Jara falunu salim na duga nyenye ila sarago duna aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru nubarege la dairu huwa na sutere da sun kata ile abati hakuma seiru hada nge lani kuhuwa asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galum huwa
2: ariha basa maestro Ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
1: Aba lania gu huwa hon.
3: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyeibwe baisiya lugye au genyusun gregi. Ahin le ubo waguna lere gunye lani na ubo ufura andala ani luagu layanu. Ahin le nyeibwe baisiya lugye Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti luago le lariye gubu. Ahinti le afinye ruti, la choru boy logo inari ni la le lariye gubu ibuingi. Le launa habu ibuingi yo, le re ru buingi yo ladimure habu. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le re buingi yo lun, ruhali gini ya ubafu lun, logo sungkate. Le afinye boy logo le re buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lire buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Labiru hariru giba liganyo buingiyo luagu.
4: San Juan, capítulo 4.
1: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu huan. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. que te bucha la luago, Jesús soy buga, aba la nyuno la rufuso ligue, que ibria mi dirigo ahora ligue, aba ti tía bi, aba uri samaria na dabura duna lidange fusule, aba la niego Jesús tu,
0: ruba moroso dona no,
1: añangra ti buga lani discípulo go, agañi heigi ni buruk, aba ti tariña guuri samaria na tolu Jesús.
5: Ida lagi bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba nuge Samarian misi ya wati ya huri hongu wa hama Samarian
1: aba lari ya kuhesusu tu
0: nuhamuga subuti bani ya deo hanile lichi ubaibungi yu subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma bamuni ya hanyi hamuga numa aba hamuga nichi kwa aba luuja iduna le gayara ati lichi kwa ibagari bon bon
1: aba tani ya gulu
6: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
1: Abalariye gu Jesusu tu.
0: Sunha atu tia lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage aduna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga aduna le lube nichugu nilu, gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
1: Aba tarinya gulu.
6: Ruba iduna ligia nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Baiba oge bumari, aba me biabi.
1: Aba tarinya gulu.
6: Mamaritina.
1: Aba ti lariye go Jesus tu.
0: Binaru lau bariye go lagu mama riba. La duga sengi hanyo wugunye umati ya bagana wo. Ani mama bumari le umabu bagana wo eto. Inaru ni le bariye go bai.
1: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba taniye go lu.
6: Afinye tina lagu profeta ba. Wagiche gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yu, mindi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hada agi huriju liyabi ya salbaruni. La chilur ba ora ani aniha ora ligia lun lau duragua ba la lu bungio lau sifiri luma inarini la daga itara linha la busero ugu chile lun lau duragun lun sifiri bungi ani hau duragua banya lun luti hadugni lau son hani sifiri luma hanara
1: aba tania gulu
6: subudi tinu lu aguliabi ba la Cristo dame tiliabi la fura aguagu du baisun kata iwo
1: aba laria gu Jesusu tu
0: Au Cristo bai, le meme ayano ha bai bumo.
1: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
6: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
1: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
0: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
1: Aba dihaguba seru disipulugu aligudagua hama gwa aba haniya gu.
7: Mafu na sabaru hii haegi nilu.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Nadugu nilugunda leona habali na luma nagumu chini luwati kumari ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatu mege iki ligadiru hati luba luba hane. Ahin au nariye hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai be larinya wagu amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagu huma amuna dagmi banya ani huguya alub habali lebegi hawadigimare.
1: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lau taniye gumuri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumuro gunu lu lere denu hama. Aba lere denu biya we yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinye gubai. Aba ti hariye gutun uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinye gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wama liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
1: Biya we yu lari ginye. Aba lafri du Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira. Kailaniye guni Jesusu Gwanari, luago meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie, lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem, ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu, lido fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai, la sali la guaga da duna lu di meime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da la gabu bai uguri ligia logo nyubi halila Jesus hude agen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lu lowe. Aba la rinye go Jesus lu.
0: Hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato.
1: Lariye ka wugiri ligye lo.
7: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
1: Abat lariye ko Jesus lo.
0: Giribu babu ubiyong, areta kwali biro.
1: Aba lafinyan wugiri ligye luagu le, lariye ko ba Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye ko lo.
7: Areta kwali biro.
1: Aba lalgu dunia kala aura lagu mesele lira gareido. Aba haniye gulu.
8: Gunya aru ladang ri aba rabu mayu lagi dara biri wuluai.
1: Aba larita guni luagu ligia la aura laniye gu. Jesus lu luagu areido wali la lira. Aba lafinye nu luagu Jesus. Hau sun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga ba Jesus. Dale lagiri budu ba Judea gine lu Galileo.
4: San Juan, capítulo 6.
1: Lari gye, abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gye duna le giribay Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga. Harihin ni buri milagro le ladugube. Lau larei da guag dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus lo aguaba wub. Abalanyuru nye hama landi disipulo. Dali gye, Jarapa liluweyuri esefuni le hafedu huri. Da larihibe Jesusu luagu saragu haya la grigia falaviti abalaniye gulu Felipe.
0: Haleba saa waganyi haigi ni hon songo rigi ha.
1: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subudi lali buga kabala ladigu. Abat lariye gu Felipe lu.
9: Ni bian san fiadil fein logu wabonlu tafane honiwa. Murusu murusu hada sun grigia ha.
1: Abat lariye gu Andres aba gen hada ge disipulo gu. Lele mule Simon Pedro no.
10: Ani haba ira huya. Anu hisengu fein luma hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grigia ha.
1: Abat lariye gu Jesus.
0: Ani ga huma hon songu belu hanyuro.
1: Yeye no hawana sengu milu ugunia bogu di hawi unia hama ira huya. Kaiti nyenye ila saragu sagadi dina flasu ligia aba hanyuru aba tilanugu no Jesusu fein luha burugu lari gye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu no hon landi disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sun ha nyumba ligye meme la digar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba laniego Jesusu hon landi disipulu gu.
0: Abuta humai sunle igre gubai me feri dinu lamu ga nikata.
1: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu du sufani e lau tife fein le igre gubai tida ge seng fein. dati le hari hi bali grige milagro le ladig ba Jesusu ab hani nga
8: inaro ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bogo
1: keti la subdiru ni Jesusu logo buse hama hanu ni lau ere lo hadug ni uru ime abali di labuwa logo wo tale lagunya dubai aba haraga chulani disipulu gularun dun aba hadi na guti don aba ugune aba hagume seru ahiro golo achilinu kafar naum buri galiti machiliti Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale awa sin luara sengu osisi kilometro liye hari helia bi Jesusu to agungune eibu gena ligi bogudun aba hanufu de dagu aba lani go ho
0: manuhu de dahuma aule
1: aba ti heres biru ni lau gunda niti da ogune aba hachuluru lido flasule nyihi lubai hodin lida murusuor laruga aba hari gri ge haire de be lo bafuru go logu nyu de hala buga disipulu go ti da ogune to nyimbo ani tugu ergu nyi ani midin la Jesus ulhama Suti dalgia abatia bigoguni uburu getiveri esiluni don aba flaso yara faluleñi lubai hey gonfein largi le tengiru Jesus toa dati hani begri yelogu uala Jesus ñei nilani discípulo gu aba hadi naguti don ugonei puritugue aba houdi kafarnaumu aluhai dale la chile lubai luba frugudona aba hadari nu Jesus Abahania guru,
7: maestro, ida buka sambiabi.
1: Abalaria gu Jesus home.
0: Inarin hau, lau ladiga la heigi dari hakim ladu halu hana. Mama ladiga kufano da huma ni la niche gu buri milagro. Madihere da huma lau gu eigi ni lega gu muchadite. Alu huma yu eigi ni lelani na ibagri ma gu muchadite. Lige eigi ni lelu be niche gu ni home aule lero ugure. Ladiga rul alibungi ugu chiri ubafu no lo niche gu ni ibagri lige.
1: Abati haniya gollo
8: idal basa wadiga luo di laule lubai bibungi
1: abalaniya go Jesus ho
0: de la busa rubai bungi lu hafiero nuago aule louna habai
1: haniya gati no
11: kabagi sei mi gayara barufu du won lu wafinya ni buago kagi katai badigwe oha mutumeha wagucha go fainto gilbo mana lida flas magaira wati keitania go nilerenu bungi ogu dal motin fainto sielu gineto
1: Abalaria go Jesus hon
0: ninaran hau lagu mama la Moises ichi gubaron fein cielo ge tutugu ye hon nuguchi ichi gubaron fein cielo ge tutoti mati matu hon laduga fein to lichi gubungungiu tuga to arari lubon cielo ge ani rutu ge ipagari hon lila no bo
1: abati harinya go lu
8: rubu fein tugu ye won sunada
1: abalaria go Jesus hon
0: au fein to ichi gubon ipagari le nyubiti numon malama dugu ya lime Le afinyo ni tinuago, mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubaybay hon, ugu ya mafinyo to lawson ariha humadi na la, sangurigi halichi gubanya nugu chinu, nyubiti ya nu, hati nyubiti ya numon, mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu ya luna dugu ni nugunda, niyabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubay nugu chin leona habalina, lumeferi diru na niyaba hata ge halichi gubanya nu. Lun sarag darugunani elida ge owe ni lida me lagu mohon veyu. Le labusa rubai launa habalina. Lun sun laha nugut na kesi li rau bungio. Afin hagia nuago. Lun kabagari hama le magu mochadite. Ani na sarag du banya lida ge owe ni lida lagu mohon veyu.
1: Aba hagume seru huriyo. Aguli liha luago Jesus laduga. Larinye gu luago ligie la. Feinto arari rimon sielu. Aba harinye gu.
10: Mafunage Jesus le liru Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gubay, logu sielu gela lararira.
1: Abati larinya gu Jesus hon.
0: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufu taba bungi hon son gubay. Son lubay ti hagambu bali bungi ugu chile, furende hagia luma gine, Nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Auru gini arihe. Ninaru hau. Luago lela afinye tinuago. kabagari ti le magumu chedete au feito ichi gumo ibagari hoti hagucha go feito mana li na fulaso magire wate ane lausun luwu yeri hilago wate gamalumo anu ha feito arari rubon sielo gen mawe gon hamamo ga ha eigit nyati ta gen au meme fein miwa tutuguya to arari rubon sielo gen le eigit ti ta gen feito guya la bagari du bosun adan feito lubu nichi guno nugu bugu anarge nichi gube nuga yara bela habagari do gurigi
1: abati here den huri odi mure ha hamagwa aba hariya go
12: ida lubasa leiga gdeni le lugri gwanar gwon
1: lariya ga hesus ho
0: minar hau lagu ahon la meigi lina ge nugu bo aule lero wuguri matu humi menita mabagari do badan le eigi ti nugri go gura le nita kabagari ti le makumu chatite ani nasara gudu beli dage oveni lida lagu mo hovei lugundo egini leti mati mati nugubu uni leti mati mati nita le egiti nugrugu gorale nita lita ni aba numa lida nugu ya aba luma itra ke lona hanina ugu chilevi mati ani kapagari nugu ya lita gie itra meme gie le egiti nida gie kapagari be nida gie anuha feito arari rubon sielu gie hotin hagucha ku feito mana lausun luwu yeri ilagwati le egi ti tida gien fento la bagri do balun sunda
1: lida adamri daguni tida haligli si huri to kafar na umbo la rufu de jesusu kate ile saraguha ya hada gien hafala do bali jesusu dale agambo bali rufu da hanile aba haniye go
13: ere gu ta rufu da hanile kaba sa haralu
1: aba la subdiruni jesusu lago hagulu le hela lago kate ile aba la niego ho
0: so ke go da lu mutu san lira ka ba mo ga funati asu sera da aha na mo ga hari ha au guri garo wergati amu de re nare gon sielun le me hen lu bai furumi ruti sifiri i bagari ahi ugri go me begiti ni kata ani sombri kata le nare go bai hon lani na sifiri lu mai i bagari ana nya hi wahina ge mafinyati
1: la duga lu mo ge furumeti da subudi lanya hesusu kata nyala mafinya maya luma kabala lugure aba la niña go
0: liga na niña go bai hon lwago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu ti bungi agu waru bai lon
1: luma ge dan ligia saragu hanya hada ge ha afala rubani hesusu aba hijiru aba maibu go hanya la luma aba ti la niña go hesusu hon du su disipulu go
0: agi huguya busentu gina hidi noye
1: aba lona busimu la niña go
7: kabagia umo wodi dimuri burile barinye gupai lani na ibagari magumu chaditi wagia afinye diva ani subudi wa muti lwagu buguya la kristu pa ileli raubungi vivati
1: aba larinye gu hesusu hon
0: maasa au anuwa dirubadu dusu gupai huguya lausun lira ani aba hita agien lani mafia
1: da larinye gu bali hesusu lira lwagu yinhudasi leli rau simon iskariota la diga ligia bala buga lugure Lausun abala hadange dus discípulo.
4: San Juan capítulo 7.
1: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesus lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidange hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
7: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi ala subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do guargi, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
1: Ni ibini lamuleno, mafinye ti aluago, abat laniego Jesusu hon,
0: Masilgi li dan lun nidi Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiereg du hon halani na ubo le, anati au hiereg utina hon, la diga ruvuda numuti luagu uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midi badina kwento, masilgi li nidan ilu nidi.
1: Larige laniago nisun le hon, aba lerete nu Galilea. Larige houdi lamuleno, liga lidi Jesus li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihiniwa Italia halu hani huri uli da fed uli ge. Aba hani ya go.
7: Hagei funasavu giri le.
1: Sarag hoya ti alg da hati aluago hada giri ge. Ninge nani ya go ti aluago. Aba ala ugiri bui ti lige. Hibi ani ya ga.
7: Ma bui dunti. Eye halu muti ya giri ge.
1: Wat niya ba adi mune ti funagu luago. Ladiga halu fu di hawi huri. Lamido unhali fedu luma gua. Ligia lebelu no Jesus templo rugo. Aba la gume seru arufuda. Aba tawiri do hani gihuri. Aba hani yego.
11: Idalinya sala subu dinu be le saragu kate. Matuni ha galigi.
1: Aba la niego Jesus hom.
0: Le narugu ta habai mama numa gieti. Luma gieti launa habalin. Ahi ani hi lubai aba le ransa ti lula tugu ni le la buseru bi bungio. La subu di rubai ahi luma gieti lubai bungio le narugu ta habai. Lumo luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa. La digu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali. Lige ariye gubali inarine ani uwa di maricha ulida. Ma inarine luagu ru lani moisesi lurdu hung. La usun lira uwa tiniaba hida agi uwa da tuti luma lurdu ligie. Ka uwagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
1: Aba hariye gulu.
11: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilagu bai.
1: Aba la niña con Jesús su hon.
0: Luego de que ama kate le na digo belida na luweire mera guni tawiri da hanigi son huguya. Aruhu da lumuti Moisés y luago ti hagabri huriyo le sei ni tuago austaruni. La usun mama lan ligia agume serubali y gaburi ligia agume serun la guche go lubaragi. Ligia lebu beleresi biron aba irahu sei ni tuago laustarun ibini lida na luweire emera guni. Ahi adiga hubali lira ibini lida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin da numa luwege narida wagdan aba uguri dayaru gubi lida luweiri emera guni. Magusere guta huma lau le harihu bai. Lau la iriche u hagusere guta.
1: Abati hagumeseru hada gen haga nubo in Jerusalem aligu daha hariyegu.
10: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Ani haga adimuri ha ligibu ge guriri wo. Ani uwati niyaba ariya guti nikata lung. Lefuna sa afiye hama gumadi matelu agu ugiri la le Kristu bay. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahi ti deme liabi Kristu ibidia bay nikaun haliege la liabin.
1: Da la gambu bali Jesus kate ile. Da la rufu dahen lubay templu rugu. Aba laniye gu la umala liheriti.
0: Subudi humuti na lubay ti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subudi numuti ladiga luma gen la niabi. Ani lige auna habalina.
1: Aba ebeti habu seru hadagrini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili gili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
7: Tamele liabi Kristu. La diga bafunage amu milagro sigula wugirile.
1: Aba hagamu ni fariseo gule haniye gube girigia luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona hasuda ago templu lugugi ilu hadagri. Aba dilariye gu Jesusu.
0: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budu lumo le ona habalina. Halu habadina gama lumo madari hubadina. La diga sinyabi lahidi ilinyihi badina luboi.
1: Abati hagume serun huriyu algu da guwa hama u.
9: Haliyon ba funasa liti le siyaba iluboy nega wadayu ni. Laibu ga funasa hama huriyu hagresi ya banya. Ka mini la la ularinya guwon halu wa habadu. Gama lumo madari hubadu. La diga siyaba ilahidi le nyihin badina luboy.
1: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu, aba la niego la umala liherete.
0: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinye tinuago, la uhi habaduna vima atitita ange la nigi, ke itaniego ni lereru bungio.
1: La niego Jesusu la ulira, luago, hala afinye nite luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da aligia, miabi ingili meha sifiri sandu la diga, magiri budungi li la Jesusu, la ari gun cielo lido lueiri. Nyenye nuhada gigirigia, dale hagambu bali kate ile aba haniego.
14: Inari ni luagwa niya la profete le mehe lubo iliabi.
1: Haniega hibiri,
2: ani ha Kristu bay.
1: Hariya gahibiri.
7: Ida lubasa Galilena bay la Kristu. Tariya hare lerenu bungi luaku la duga magu bay la uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti bay la. Fulasu memele nyengi enti lubay Davidi.
1: Abalwaiti hafani na kungriki ya luigi Jesus. Nyenye nuyebe abu senutia hadagrini uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundu suda rago hatani na templu harigon hamo fariseo guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda rago.
9: Kawagu manegu habali.
1: Aba haniye guhon suda rago.
9: Puwa gili niyaba adimure hati keila dimure hawukurile.
1: Aba ti haniye guhon fariseo guhon.
9: Igira wagu da dogi yehongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan lwagu. Aha yegriki ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi yebubo nye lululudun inyarogu wanyi.
1: Nikodemu, leyendo ba yadimu nye luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
7: Segun waludu, siyati wasiye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lungwa subu diruni kala lidunu bay.
1: Abati haniye gulun.
9: Galilee nagiye buguya. Badimon habay lagu lufulesei. Aturi habon leren ubungiu. Basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilena.
1: Aba hau disungu bay habyo.
4: San Juan capítulo 8.
1: Ahiti Jesusu. Abalidin lagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi. Abalagiri budu templu rugu. Aba hayabi sungri je lubadu. Aba lanyunu. Aba lagome sarung arufu da hao. Aba tihanu garufu da ten lirudu moisesi. Ama fariseugu. Aba uri hadari regu. Agabara heitumari. Aba hichugunu. Hamida kwa hama kwa haa nyeme. Aba harie gulu Jesusu.
12: Maestro, anuhaburi ito dariwa guaru agabara heitumari. Larinya hare lirudu moisesi habagu hibe urini ya haa. Lula chamura wagu dugu hawagu dari hovegu angie bubu ya kabariye hube
1: ariye gubali lira lu hochagu lugebu na la hichi guliduna abadilena mchua Jesusu abalaburi hamuwaru gulau luha iti hasigino aliku dagui abalarana abalaniye guho
0: furumi uwarik hidangi ele mafigo nti siule furumi ya titubu tuwagu
1: abalilena mchua abalasigino aburi hamuwaru da hagambu bali lelariye gubay aba hafri duga aba aba hagome ser hamage ha wena mutima hanyabany Jesus urugunye eredera tuma wuri tuwe abat lariye twagu aba lariye gutu
0: agaya sabu ga haichi gubanya biduru uwat sania basia dirutibo
1: aba tania gulu
6: uwa uwat niya ba na pureme
1: aba tilania go Jesus utu
0: niau masia dirunu badibu Baiba, mafigo hatikia ba.
1: Abaya, la dimune ha Jesusu hongirigia, aba laniego.
0: Au li lampu bay ubow, le afala rutina, maigo kung bay lida luburiga, ibiharug lubay larugonga le ichigo bay ibagari.
1: Aba tihariego fariseo gulo.
11: Buguya, ba dimune ha buiti buogu, me begi ti lira.
1: Aba laniego Jesusu hong.
0: Lausung, au la dimune ha buiti nuogwa, Gebegi ti lendarinya gubay. Au subudi numuti halinya ge lan niyabi lumahaliyong balan nidi. Ahe huguya, ibid niya tihong halinya ge lan niyabi ni halinyong badi nala. Huguya, agosa ragudun kay hasami na rubaw waguna. Au, magosa ragudutin na niyaba. Ahan hamuga agosa raguda, na dugin hamuga law uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudu. Nugu chileo na habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa ti lida hiluru Lagu dalan le gefe hama biya guri gelu agu apa meme kate gebegi la le harinya gubey. Itra liyati awati murhe bey lagu nufulesen. Nugu chileuna habali na adumur hati ginya lagu nufulesen.
1: Abati harinya gollo.
9: Hagei ge buguji.
1: Aba laniya gu hong.
0: Ibidiye ti na hong. Ni nugu chin ibidiye ti ginya hong. Luhamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chin hong.
1: Lida laniya gubali Jesus kate le. La ruf de templo go lida flaso le ñe tubey buri gafu to laga isenso ma deur ni lumuti niaba la de ma chili gilina lidan abay la riego Jesus hon
0: au neibuga ani halu habadin ngamaluma hoy gubali da hifigon siati hidi lenye hibalubai nidi
1: abati harinya guhuriyo
11: la faraguafu na salungwa larinya gubai siati hidi lenye hibalubai nidi
1: abati larinya gu Jesus hon
0: buna buna huguya ahin au yagatana inyo au lani ubaule huguya ahin au mama lani ubaule au ligia narinya gubai hon luago hoy gubala lida hifigon ladaga ahin mafinya hubai luago au la au Howe gubalida hifigon.
1: Aba tihaniya gulun.
11: Kata buti.
1: Aba laniya gu hon.
0: Le naniya gu bihon luma gebinar. Gibe ti kate lunti naniya gu nihon luma luna gusara gudun hida. Le una habalina aniya lumuti inaruni. Ani kate rigu bile nagambu bi luma ge le una habalina naniya ga hon lila no ubo.
1: Gama lumu, uot gufuna dhamani luagu la ugu chilila dimu niha hon. Ligia laniya gu bihon.
0: Dame le hinyuru nina aule liro uguri, ligia meha subu diuruni luago au la au. Ani madungu na ni kata lida niri, wedi gale la rufutu bai nugu chino. Ladiga, numa nyele au na habalina, migru lagi na nugu chinabugwa. Ladiga adiga nani le au bilagunda rasunwa da.
1: Dale lariye gumbani Jesus ukate ibrile, aba hafinya nusaragu luago. Aba lariye gu Jesus hon huriyu, hafinya bai luago.
0: Aho agunflira lau nereru, Iyabi balu nani huma disipulu gule tima timati. Aba meha subdiruni inarini. Aba me lesefrunu inarini.
1: Aba hania gulu.
14: Ladiga wagu aburamu wagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nika unu. Ida linya tibarinya gubailogu wesefru bala.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Ninarin hau. Lago sun la ha digu banya figou. Lidamu figou hagia. Aba idamu ni. Mama hata agia titila namuna. Ainti aba isani, ata agia titila namuna sunwa da. Ahon lubeiti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago ladiga wagun huma Abraham. Lausun lira, usiatu hafaru nina, ladiga maha huma lule nubeibei hon. Au nadumarhe luago le larufutu bei nuguchi no. Uguya, adiga nye le hafuri ndirube luma ge huguchi.
1: Awa haria gulu,
15: Abraham waguchi bei.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
0: Luha muga inarani la luagu lirahin huma Abraham. Adugi ha muga lela dugu bai. Lau sun ariya ga nali la inarani lila rufdu bai bungi no hon busentu hafaru nina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugu bai huguchi lige ha dugu bai.
1: Aba ti hariya gu lo.
12: Mama te wagie basta di. Aba rigunye wagushi bungi.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
0: Ahin hamoga bungi lubai huguchi bai. Tinsit nina hamoga hon. Ladiga luma gie bungi niabi. Ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niabi. Bungi ouna habalina. Kawagu lasi ya rubi gufona da humani le narinya gubai. Ladiga mabuse nuhu maha gambu ni nereron. Mafi ya huguchi bai. Lani gu huguya. Ani busentu hadiga ni lugunda. Kafar hati gubai ni mafi ya luma gie furumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini. Marinya gutiginya inarini. Lidan le larinya gu iyeni la dumri hiya ke ligabri. La duga jete ani ligia luci be iyeni. Ahiti au ke inaro ni lubai narinya gu bai mafinya tunu. Kahida agen ga yara be larufu duni lau gafigo na. Ahiti inaro ni lubai narinya gu bai kati wagu mafinya hu bai no. Le lani bai bungiyo agamba lumuti le reru bungiyo. Ahiti huguya ke mama hu bai lani bungiyo ligia maha hu bai hagambu ni.
1: Aba tiharinya gu lu.
15: Wanari lau waniya gu lau samaria na ba, lau ginya nihi laba sifiri uribati bida.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Huwa ti sifiri uribati nida. Lena dugu bai, nichi ginya inebe se ilu nuguchi, hugu ya ishi gami nebe ni no. Malo hati na inebe se inungwa, lau son nihi ila aba aluga lumuti ni nebe se, aniligia le agusere gu dubai. Ninari hau, lagu lela adugu tikaso lau le nubai bai, mawi bai la.
1: Aba tihariya gu hori yolo.
15: Anati gueto, Choru wa mali lagu ani hila sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Ani aniya gagidibu, laulela adugu tigasu laulebu boi bai mowe bai la. Wairigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Kata nyadibu gi?
1: Aba lariyegu Jesus hon.
0: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, mala bai. Ahi ti nuguchi le meme uwagu bai harinaga lagu ligia la habungi te bai, ligia ichigu bai wairigu ni nuogwa. Uguya, ibidia ti hon, anati au subudi ti no. Ani aha na hamuga aniga luagu ibidia la no, jeti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumun subudi tinu leti mati mati ani adiga numuti le lupoibe. Abrahamu leme hagucha gunda ti meha laula subuduruni lagu larihi beilan nuweyuri. Ani ariha lumuti aba lagundaro.
1: Aba tihania guhuri ulung hesusu.
11: Uwa gubayil ni dimisa irumobau. Ani arinya gatibu lagu ariha bani Abraham.
1: Aba lariya gu hesusu hon.
0: Ni narunhau lagu lubara genla nyela Abrahamu anahi hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu achamuru guni lagu. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templu gugi.
4: San Juan capítulo 9.
1: Lidale, las gnebe Jesus lida ya ba flasu. Aba lari hi aba uguri mari hi tiluma ge lagu raho. Aba hani ye gulani discipulo gulo.
11: Maestro, kasa wagu lagu raho be uguri le mari hinga. La diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarigo.
1: Aba lari ye go Jesus ho.
0: Mama la diga li figon. Mama gen la diga hafigon la gubrigo. La son serdo be itara. Lulari hino aleli yara bibungi adiga. Nuti wadiga ni luatiga marileon habali na lagu weyo kogili la. Gunya liligieme siyame wadiga ni. Sonwa nahala ligibogu ubau le au le lampu bay ubau.
1: Lariga lariga guna Yesus ukate ile. Aba lasu anu muarugu. Aba ladiga murusu mbari barabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihibay. Aba lariga gunu.
0: Baiba achebe bigi bulida duna le giri bai siloe mili la lira ona hot
1: abalidi mani hiti ligia abala chibuni ligi bunye dale la giri budu bai ari hal hati lubes nanigo hamagri gya hanya ari ya bali amuri ha aba haniya go
7: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ha sensu
1: nyenya no ari gutia
16: aha ligia
1: haria ga hibiri
17: mama ligia lenege
1: Abalaria go ugri ligia.
16: Aha, au.
1: Abati hania go lu.
7: Idalia tiari ha di bulubai.
1: Abalaria go hon.
3: Ugri legiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Abalahuru duni logu nagu. Abalaria go nu. Bai bali da duna legiri be siloe. Aba me bachi buni bigi bunyi. Abati nidi. Lasuro no chibu ni nigibu aba narihi.
1: Abati hania go lu.
7: Hakegi ugri ligia.
1: Lania ga hong
3: ibidi atinu agaila
1: aba dhaneng ni ugri le me hamani hi bai hagi bu fariseu kai tili dala lue re me ra kun la dege Jesus bari bare bulle au bai lari de gwa gde mani hi tili gya aba gi hal gu duni fariseu gu ugri li gya idali la gayar hali lu bai lari hi aba lania gu hong
3: aba li chu gu bari bare mu logu nagu aba na chibu ni nigibu gwento ari hadin
1: Aba dihania gu hada ge fariseu gu.
11: Le wugiri le adigu balikata ile. Sinyati louna gle la bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera aguni lu.
1: Hania gati hibiri.
8: Ida le ati lada agu niburi milaguru le ahinka figu ulubei.
1: Aba lubei dinye ila fani gu hada. Aba ya hali gu duni le meha mani hibe.
12: Age buguya kabarinya gu bilu agu wugiri le kaisi buguya lubei lariha gudubei.
1: Aba lariya gu.
3: Au narinya hanye logo aba la prophet
1: mate ebe fariseu gafien logo mani hinla meha ugri ligia ani ari hali lagu eto darilu hagu anu hon lagubri aba haniye gu hon
16: ani asa hire le wagu bai harinya go lagu mari gu bai la luma ge lagri hon idaliati ari halu bai gu eto
1: aba haniye go lagubri go
15: subudi omuti lagu waru la le ani mari hinla dale lagu raho bai Ibide tuwon idalia la ariha lelubai. Nikala ariha gdibali. Alig dahamay. Wairi ali ganyala tilona bulwege gwa.
1: Anufu da iti ariha gdibani lera. Hon lagubri gugri ligi. Ladiga ariha ganyala farise. Logo sunla hafira bai. Logo Jesusula Kristi bai habugu bala. Tida nge haligili singhuri. Ligia ariha gubai lagubri gwa.
15: Alig dahamay. Wairi ali.
1: Aba iti haguaru huri ulung ugri lemeha. Manihi bai. Aba hania gulu.
16: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la uguri lire.
1: Aba ti lania gu hong.
3: Ibini ya tinu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai lwago marinye na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya haria gulu.
8: Kasa ladiga bai bau. Idalesa ladiga lula ariha gadunibu.
1: Aba lania gu hong.
13: Arinya kanna ali hu mebere se guntu nau kati ogu habuse nariya guniya hu odi busiye tu ke hafalaruni
1: aba di hanna buni aba hariya gulu
12: bugu ya falabu muti larufu da hawugiri ligia ahi wagia larufu da hamo isesi wa falarubai subudi tiwon lu agwa dimure hala meha bungi ulu mo isesi ahi ile ibidi ya gubai tiwon halia genti la
1: aba di lariya gugiri ligia hon
13: niha kata ile buidi tumabai ibidi ya tila anu halia gya tila ani ariya gdala adin subudi tiwon logo magambo lania bungi yu kafiko ti Harugunya nu ahu dragubanya lu hamaha adigbali ligunda lagamba magabunya hagili logo niaba ariha gudutya bagri gele agura hoti marihi lu hamuga mama la lu mage bungi uliya bi bugri le sieti hamuga ladug ni kat
1: abati hani golu
11: buguya sanle agura hobai bunyi lau figo busenti bubarufu da hawon
1: aba habugu nitida ge haligilisi aba lagambo hesusu log buga hamani mani hiti le mehla rei de guag dube. Tati le, la dura guba iluma, aba lariye go lo.
0: Afinye tibu lago lira u buguri.
1: Aba lariye go buguri ligye lo.
13: Ariya go bainu kata ila, afinye naam ga luago.
1: Aba lariye go Jesus lo.
0: Ariya bali, au le uma bai badimureha.
1: Aba lahu dura go ligi buge Jesus, aba lariye go.
13: Afinye tina nabure.
1: Aba lariye go Jesus.
0: Ni abi bainyahu ubo wago. Lena dugu iricho, lumharihi ha marihi banya, lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali, hata gifariseugu ha, nyembe ya kate ile, aba hariye gulu.
16: Bariye guyatiye luagu marihi wama.
1: Lariye gahesusu hon.
0: Lumhamuga marihi huma, mafigo tunhamuga, gama lumo kei hariye gulu agu ariha huma, kafigo hadun.
4: San Juan, capítulo 11.
1: Nyenye apa uguri sanditi giri di lasar. Lila na fulasu le giri bei Betani. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugan. Maria tuguya to litu lasaru le sandibe. Tuguya to eser buibiye in luagun lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lau tidibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniga lu Jesusu.
5: Jesusu, sandi in tiabu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu katele aba laniego.
0: Mama bayi oweni lebe hasandi le. Lunti bayi larihinu alweri gubungio, lumbagin alun larihinu alweri gulira gubungio li dagini.
1: Lausun weri lahisinye, Marta, Maria, luma Lazaru lun Jesusu. Dale, larinya wagubay lun luagu, sandi elan Lazaru, rey de igi li biyaweyo li danflasu lenye ilubay. Larinye, aba larinya gu hon lani disipulu gu.
0: Keimu Yahude.
1: Aba tiharinya gu lun.
7: Maestro. Maliki li lumagi halu gumhuri ha chamuru gudubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Matu sinye aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebuka aba gurigi o weyo ako. Machugera gube. Ladiga larihu bi la larugonga le yabi ubogo. Ahin ebuka ariabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
1: Larinya aba larinya gu Jesus hon.
0: Arumuga wamada Lazaro. Nebuka agaguda hai.
1: Aba ti hariya gu disipulu gu lu.
11: Maestro, ayin arumu ga lubay larey da guari gu linya.
1: Minila ti Jesus lau lira luagu hilala Lazaru. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guari arumu gu nila dimure. Aba ti lariya gu Jesus hon fura gu.
0: Hilala Lazaru. Anigunda atina lau uwa nanyen. Latiga buiti mati itara hon afinye humamu gu. Kaiman warihei.
1: Aba ti lariya gu Tomasi. Leo bayi hariya gamado, hong hibiri disipulu go.
13: Kaimo ginye, hila wamamu ga uwara luma.
1: Tale la chilire bayi Jesusu, gadure lewe iluma gen labunu Lazaru. Lidise Betania loi Jerusalem kei biya kilometru dimi. Sarago hayati hada gen, huri yonyudu tia Jerusalem gen, bisi don Marta tuma Maria, lun hamali haninyo luagu lome hamule. Da tagabu bay Marta luagu anite la Jesusu a chuli reina aba tafuri dun lubano ahu Maria aba tere de un munata aba tania gu Marta lun Jesusu
18: lun hamuga ya yanti puti mohuyeti hamuga na mule ani subodite no luagu lixo bay la bungi su lepo muria haluma bu
1: la niega Jesusu tun
0: lagu yugo baba mole.
1: Tanya kamar talo.
18: Aha, suhode tino. Lagu yugo bala. Lida me has arwilay. Lida me lagu mowe.
1: Abati laniya ko Jesus uto.
0: Aw agu yugo nibe. Aw ibagari. Le afinya tinuago ibini lome la bagari dayab. Ani son levin agilwe ani afinya ligia nuago. Mawen bay lon son da. Afinya bomuti san lira.
1: Tarinya galu.
18: Aha na bureme. Afinya na logo bugia la Kristo bay le lira ubungio. Le me halu bay le abi ubo wagun.
1: Lariye tarinya go ni Marta le. Abati diogo Maria. Abatarinya go tumo.
18: Ani heng maestro ya, lune ge bidilu.
1: Kei tagamba ni Maria kateile, abatasaru, abatidi furese arihi Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili fulasu le nyei lubei tadari rei Marta. Nyei nyanugurigi ya muna da amali hon Maria. Dale harihi bei tasaru, abatafuri dun furese gwen, abahoudi tariki.
7: Harita guyebe, lagu teibu gala ayaho ha, lagu umua ha.
1: Dati le tachini lube Maria le nyehi lube Jesusu Aba tahu duragun ligibuki Aba taniya gu
18: Namureme Muhamuka yanya tibu Muheti hamuka namule
1: Dale larihi be Jesusu Tayahu Maria hama grigia Hanyibu be tuma Aba liru dagu tida lani Aba laniya gu hon
0: Aliya sahabu nai
1: Aba haniya gu lu
18: Higabu Bali hei.
1: Aba layahu Jesus. Aba tihania gu grigia.
7: Arika kuma, nuwei di meha lisi en lu.
1: Nye nye nuhada ge ariya gu tia.
11: Aniha le ariha gu dubali wugiri le marihi bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba etiru dago lanigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia. Aba huyu luagu dubu. Nyeye aba dubu ni dame. Aba larinya gu Jesusu.
0: Gidahu mui dubu.
1: Aba tarinya gu Marta lu.
18: Moste hingi alila. Laduga gadriwe iguele luma gelongi.
1: Aba larinya gu Jesusu du.
0: Masa aniye gatina bun. Luagu ahabula afia nuagu. Barihibi la luwehi kumpungiyo.
1: Aba di hagidaru ni dubu. Aba larinya Jesusu cielo. Aba larinya gu.
0: Nugu chien. Tenki numutu bu lagu bagambu nina. Subudi numutu lagu agamba bani na sunwa da. Naniya gu nyinlira hawagu gurige hajabanya. Luhafinya no lagu bugia la au na habalina.
1: Lari ilaniya gu nikata ile. Aba laguwa ragu.
0: Lazaro! Furiba nyengi.
1: Aba lafuridu hilali. Lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau abanga famelo. Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Farara humei. Igre humei lun lidi.
1: Lau la susere dun lira, saragu hata ange grigia ha, nyudu bai ariha un Maria, ariha hama ile ladiga bai Jesusu, aba hafinya nu lau. Nyenya nu hata ange, aba haudi hama un fariseu, aba habahu da guni ile ladiga bai Jesusu hon. Aba tihebi fariseu gu hama habu tiku fadiri gu, aba honda nu hama hinyu agai agumba dihatinya, aba haniya gu.
16: Kabasa wadiga? La dagu yete wugri le saragu milagro ahi te wigre itera afia no bate sun grige lo agua aba meti habi gumadi mate roma na aba me hagumu cha guaga de no templo lo sun warasa
1: nyenye aba hadage giriti gaifasi ligi habu ti be fadri gulida iru ligi aba lania go hon
15: ibide ti nikata hon mari hi humo lagu buitu tumala won lu longwe aba de wugri hawagu hibidi mama lula gani cha wagu sun warasa
1: Mama lau lani gaifa silungwa lani ya gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu timabe lida irumu ligia. Aba lani ya kukuduni bongi ulo. Luagu lowe bala Jesusu hawagu hurio. Ani mama riku hawagu hurio. Luginye londoro niya sun lirahi bongi uha disa gobaya hawari wago. Lumage tiwe ligia. Aba hagume seru aguma dihatinya aransi ya lu hafaru ni Jesusu hilagubi. Ligi aba lubai maibu guhali la Jesusu furaa guhada huri. Aba lafri du hudea gen aba lidi lido aba fulasu giri di efurai. Gyara falu fulasu magaira wati. Aba ledete runyei hama lani disipuliku. Yara faliti hafe du huri ule giri bai lue yuri sefuruni. Saraguhaya giri gya nyidu Jerusalem. Lu hadugu ne igaburi le lani na aruma du lubara ge fedu ligi. Halu hanya iti Jesus. Dati le, tempul rugu ya nula. Aba halik daha hamagwa.
9: Kaharinya gubai. Lia bibali da fedu o dimia bibai.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: A gente son le afico hobo y dirigo el mundo y liluru do buingio. Lugundo lo cate y le figo hobo la dira wagua liluru do buingio. Subuti humale logo lunla la guitaruni Jesu Cristo wafigon lebi ubo wagun. Logo ginye ua lan ni murusun figon logo. Sun lo baiti le lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo y figo marihi lagi li Jesu Cristo ibidi gili ginye lun. Nirahunyu ua la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Cristo. Ahenti le eibu kube lita afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya titan. Aba liyabu indirabu buingyo lo lagrin chaguni lo adiga marimafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri uti lita afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri lita afigo lugundu lirabu la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubay. O misi habu la lun liduhe luwegen Jesu Cristo mama lanigu buingyo. Ani haa uganu le hagambu bay luma ge furume etidan. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digubay kain, ani buiti le la digubay lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insiyati ya waduhe yu loege Jesu Christu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubay lun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Ladiga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemegeru liduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tita lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubay. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi. Duru wawago logo somu kate, wali timati buingyo sigu ta wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawago, niduhe ilu gayara abay wajabu indigibu giyon buingyo lau vemeni gin luago. Logo lichu kubay la sun le, wamuri habay luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagunda. Lugumadi buingyo, luwafinye ilu logo Jesu Kristu le lira, luginye, Insi ego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiyo, agana watinya lida mbuingiyo, agana waligia mbuingiyo hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinya rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimure habay hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboy adambay o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle ariya kuti logu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariya kuti logu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrigia liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anihali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi hugu.

0: Ganyi humanya jetinya agi. Lugundu, gaba futimati sifri sandu le hidabwe, sigulao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni ha aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubunju wagia, le subuti habubwe lubunjiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingio mahati lagambo ni itara linya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsetenu lunti hinsie go wa ma wa magwa lugundu luma ge buingio lebi isi habuni sunle hinsi habobe lero buingio ani subudi tiginye buingio lu le misi habuti ibidi agili buingio lu Lugundu isinyani buingiu. Arufu da lumuti buingiu, visinyan lun lau launahani lirau le abara guti ubo wagun, gabagari wa maa mga lidagi. Aniha isinyani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingon. Aba launahani lirau le abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinya nu. Ahi hinsi ye diwa lubo ilu buingi witara, lunti ginye hinsi ye go wama wama go. Uwa gili ni aba arihiti buingi, lausun lira, ahi wa hinsi ye go wama go, anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu, sunsui na guboi, lumbuingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lidanya diwa la aba luma buingi, ani lidanya la ginye aba wama. Loguru la lilan la ni sifri sadu won. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingiu. Arinya ga wamoi luagu lun la la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luagu liru la buingiu hesusu la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lun buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari tu lida isiani, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isiani la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Bugalumuti isiani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufu de luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima te lida. Hinsiyati buingi uon la dega visiyan du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya ti grigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyambayge hinsiyan la buingi ulun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi haboti lu buingiu, lun tiginye hinsi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun haafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingiu. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi won ani adiga wa mwi le luboi boy hinsinye hama ginye lirahinyu buingi yo won. La digu no le luboi boy buingi yo ligia isi habuni boy lun. Ani mere ngote la gufuliru ni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won. Le afinye boy logo Jesus la lirahinyu boy buingi yo Ligiro gunye gayara laganye iru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia rufu tubalini sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau bwingiu choru lumuti tina la niji logo inarunila. Le mafinye boy, adiga lumuti bwingiu kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe bwingiu logo lira. Le larinya kwe bwingiu logo ruga li la ibagari magumu chatiti mwon. Ani, lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira bwingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira bwingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya le afinye boy luago lira bwingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kiti wa luago bwingiu, lugundu subudi wa munti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi luago agamba lani bwingiu wafuri yedu, subudi wa munti jinye luago launabu badi wala. Ahi ari haba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi itu lun bwingiu. Aba lichu bwingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lu la furi itu nwa lu bwingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali bwingiu kaisi logo chiri. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau bwingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma bwingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau bwingiu ubo wagun. Ani ruhalila gufuranda uon. Luwa subuti runi bwingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma bwingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye bwingiu boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya bwingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon bwingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binila bwingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi areini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bu nugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi bwingi un lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun insiye guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di bwingiu. Ani luguma di bwingiu, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi eti dan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wovo ama finye bwenya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itara bai, ligie lege bai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adire iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba ngrige humo mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate lunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu toa ginye lanuadirubu buingiu itarala.
2: Turu wa ligara da apóstol Juan.
0: Aule tabu ti ligilisi na burhe nyongara da tobu numada gayo le hinsie bainu lego muti. Numada hinsie tinu na yumura go lubu ingio, lubu idula lidi sun kate ibu. Lungi ye magati ba itara kaisi bu idula lidi ibu, lida baibu gong luma Kristu. Onwe bu nagundaro da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, loigin Jesu Kristu, Aria ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu loigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Aduga bai flesi le nu, Ide rogobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawaiyesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun vide raguninya lida lapurichi honniwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboiboi lugundu businti abuti lansuada. Ahana luboiti nyundu nereruba lun luagule la digibui. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabuguni ya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsie tu nu. Mafala raboi hempulu uribati le. Aduga wamoi le buidubai. Le aduga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le aduga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Rubwe, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu Juan, capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere duma dice, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumun lu la rufu duni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu, Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu, adaga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au Juan, na burha yin hon tila na sede ligi li isto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma ge bungiu le vima bai luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bai liabi, luma gie hama gie sedu zikirigu haa ligibu gie banya lala na laruihan. Luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gubanya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Aduga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harigu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma chagule sun kate. Tinia la ino bungi le sun tika bafu. Le mima bai luma ge lubai ge la huma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
3: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiri bi patmos. Luegi napuri cheni leneno bungi le la choro rubai Jesu Cristo. Logo aba veio de maço, aba nere de no labo gue, lo bafo si frisando. Aba na gabo aba umala li renti na naga gue kei tumala li fido. La niga umala li ligia no.
4: Abur rubai son le pari rubai, aba me bonga no cara do togui a hontila na sede li vili sito logo o bom assi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
3: Aba na cara na gono na nihi cala di mure rubai no. Aba na nihi sede lebo sano del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia, aba nani hi ama kama hamuga wugiri ta wa ma dagu chilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigwo. Haruti lidiburi kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu, kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri cha waguali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibu gunduna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei yon aba efei gagiritu binyan watamana. Afri dutu liyumu lukugin. Amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan narihi bali aba nabun halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguru na lau luhabu le lonwen aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibay au wabumu honi. Ani le wima bay hilat na meha gama lumu gwenton wima at na lunsunda. Ani iligeli owe ni numa. Luma ligeli fulaso le nye hape hilagwanyo. Abur hape lupe iti le parihu bay. Le gueto bay luma le lube la susereto. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha parihu manyalita anu obule nowene. Luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lu angeli le tina biligilis to Efeso bo. Mania gamejo, itera lia nania go, au le hau bai sedu warugu malinda anu abule nowe, le ginia eibu gubei la bagna wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son le hadu gubei, subuti muti le tere huati marilumu hagurasa, ani subuti muti lua gu sinyala hafa unia hau riba mei, subuti muti lua gu hausha kwa humanya la ha ania gu mei lua gu apostolu gu hama, ani mama apostolu gu hagi, ani darihu mali lua gu ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia saragu liuna huati gu marilumu hagu, Mabucha nuga huwago. Lausun lira, anin aba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Ligelu baiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara. Ahi guberi ge hasanstri higabu. Lausun lira, Lagu ni hufule se iliere gu kate lebu herudu bai Nikolai te guhung luma buri kate le hadigu bai legi ya iere gu bai no.
5: Le garike iri gu bai lula gambu, agamba le le larinya gu bai sifiri sandu hon tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida gya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bambungi. Baburi haluan hini le tita bai legilis to esumiru na bong, banya gameho. Itra lia nariya go, au le furumi ati luma le gumo honi. Leme ya owa bai ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma humude me. Lausun lina la linare kate risi huma. Subuti numuti ginye luagu adimre hama haariya guma ya luagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulaucha wagunu hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago luagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, itara lia nariya gu, au le gama baru efe to gagi lubon, to piango bon amana. Subuti numuti nye lwagu lida la fulahu le nye lube lala na laruhi hama mafia haganawe. Ani lausu lira, numa meme nye du, migu humagi le hafie nwagu, ni ipi ni lida le la farube antipasi le kefebe buiti nwagu lida fulahu le nye lube. Le nye lube laguma di hama mafia, gama lumo, ani burikate hadiga magunda tina lau. Lawanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama habanya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, Lulafiko gudunye Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre do lida ahoru hani. Anya higinye hamaba yhigiru ni kati lebu ya ruda wa Nikolaita guhuma nye.
6: Ligia lupaite, asaka ya huma, animadu huma iter, need bahuago madise, abamanagainta wahama gurige had to believe with Katile, Tawa faint, top after the money brugie.
5: Legarige rugubailu lagambu, agampa lele larinha gubaisi firisandu hom tila na buriligilis.
6: Le aganyoti, negatu du balida gemanale aram duma nubailo. Aba menichu aba dubu ruti lun lau aba iri iseri buru wanyo luagu le ibiti eti ni kaa on lue dige lun le eresi biobale. Babur haluan halileti na biligi listoti ya tirabo. Baniga meho, itra lia naniego au le lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le abi nuguti ke ibronse le iri chawa uwala. Subuti numuti sun le hadu gubay, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau haburasu. Subuti nuuti nye luago hadunye la kate buiti huento loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo kon luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulung haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi nilea dagare hudu wati hong wariyo. Ruhat na da tu lu tasansiru nitigabe, maha giru tigiru nitahoruma. Ninaru hao, Lagu naguri gudaru laga banaru hon, afara wanayi metirangi yu, ama haa gabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga tasubitiru ni sunli girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni, lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rupali ya rumu dahani ligia, Machili ni yagini asubu dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi kubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti rule lau timuo. Nishi kubongi ya walugu matolani na binafi hon.
5: Le garige irugubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang ni lechita me ligilis to saru disipo. Baninga kamio hon, itra lia narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifir go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dirgubai. Subuti numuti lau hilang hingga lau sung arinya ogua lagu miba huma. Aga gudua huma, ruhuma eri lupri katele anihe gua bayi lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bayi ligibu ge nungungite. Harita gua huma ilu bayi tele ruda ube hum, fala huma asakri ha huguye me. Anga huma ga gudun, nidu bahu wago ke ili abin aba hiwe ritulipidi on ore hum. Lau sung lira, anye fiyo gurige hagana gwenye sarudisi, amadase yung hamagi ruha taurabu. Hadia, ebu guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Aganyo nutia, adaga guba dagu utharutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nunguchi bungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gu. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bani ligele uruwe David, le uwa bayi ni abagayara tiladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, roa din aba benda darani higibu nye, le lasi eru ni aba adoru. Latika lau son lau wala heire, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadigu balunga yabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lagu kuriva ma, ani mabagari durdiya keisi lani kukungi. Aba mena utara kwa wadu ni ya higibu nye luma subi turuni lau kuhila numuti nye banya, isi ya tiendo. Areita humali nuhuma di luga gura suhuma, liga nareitu batuwa lubei, lwe litani ocha wakuni le lume liabi luagu su upo, luhocha wakuni wa soha upo wakubanya. Matisa bini abi, agata hakumi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru zutigia ya menyingi. Aba managuru tu ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu do beigi ya iseri lili hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu haluang heli le tida abai ligilis to laodi seabu. Baringa kamehon. Itra linha na linha com alguém fente e bumfulite ani inaro niti. Leita aqui é bem liabi som kati lela dego bumbi. Subuti muti som leha dego bumbi. Subuti no muti lau madile huma ani maso bumbi. Tili bumbi hadu na muga o su bumbi hadu la. Gamalumo e bachar bumbi madile tu maso bumbi ya never habadun yum luguinha. A linha gatun lago nisi huma. Logo ito la dan hum. Lau na mengir huma ni kata. Ani marinha humuti lau fugiabu huma. Udemetu, marihitu, surusu huguye. Ige nichi mubei dimuni hun lung agayin ha golu le afin hoali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati. Lungi hagayin ha dago harutu numa, lung hadore gun lau ha surusu ha. Lung aya ni lung hichi guni lidon hagu, lung harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha benabu, nagua hanyo. Le agambu ti numale le, abalataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, holy game numa. Agani rutinya, nichi ko bobara on numa gua lagu lala na narui ha. Itra gai nagani ro, aba nanyoro luma nubu ti lagu lala.
5: Le gariga irugu ti lula gambu, agamba leile la rinya guba isi firisandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La rinya sukate ile. Abandarihi aba bena daragu siyelo. Le abi tumala li le itarabai kei tumala li fidu. Lebuga adimu ni haba inu aba larinya gunu.
6: Waliba nyahu. Nanagu dali kate lebri lubi la susiratun lari kinye buri lebo.
3: Lida ora ligia abandaridenu labu ya lubafu sifirisando. Abandarihi aba lala narui hani siyelo anianiha somu grigi anyu luago. Itaralinya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kamahamuga aba barana le. Lauti bidriyo harugongati. Lamida wa geyego lau lala narui hani nyeyon gadri gata ya gabagariti ya bui lau ago dandu hakibu ge ti hanagagi. Lefrumi ya tihada ge itar liye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagasu ugiri. Leheru wa itar liye ligibu kei hakibu girigi. Lehagadru itar liye kei aba agi laha mahati. Gadri gubay hagia sisi ngarino ilu kara aba hada ge. Buihan yang lau agu hawagu. Dan tu bogu diginye keimuna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyu le sunti gabafu. Le wima bei luma ge lubara ge frumi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi rune lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadri wen yang mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichiguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
7: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lun peresi biruni uweiri guni. Inebese lun mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Laubunguda baduge. Lau ginye bugunda ani lubai sunle ani hibai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda lau umala li reinti larinyaga.
8: Kakati na boilu la daru nu libru luma lun la teri tu ni tiseyo?
3: Uot ni aba garichati lula daru nu libru tuge. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru nu libru tuge. Ni lula lianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu nu.
9: Hebeba yahu, latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyo.
3: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sed ni ligacho, sed lago. Agu briligia, lani bungi sed sifiri guha, ona hobanya, lidon sumubo. Nibiti mudu ligia, abalanigo no libro tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala naruihani. Tale largi dubalu libro, abahahu duragun, gadri kate gabagri ti hagia, hama we gadri waya yamutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada ge waya yamutu hagia. Duma aba kopu, le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Abati heremu hani, uremu iseri le.
2: Garisha tibulu, banugu no libro, lu bahari duni tisayu. Ladiga ruwa tibukaisa adagara gaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesare vidu luwa bungi ute, luma lu hagoma diha ubo uwa.
3: Aba yanarihi. Aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama woya ya mutu hagi. Nyenye numiyunu angheli gu. Hariye galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebase luma tengu hani lumu mule hapa rube.
3: Agaba numuti ginye hariye guni sun kata ili ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le lapuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sunkate ile lida baby.
10: Ruwa la tengi huni, nebese ni uini huni, luma ubafa, yule nyumbo ino ulala na huye ni, luma lumu dumu kuhusula.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wei gadri wei ya moto hagia, aba hichu uwei huni lu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la niego aba hada ge katanya ga bagri ti hagia lao aba umala li kama lumala li wayuhuru
11: igama
3: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu la niego habia ma katanya ga bagri ti hagia
11: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguna ubafu ulole warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guwa hilagubi. Aba tichigun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lanie guaba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lanie gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima aluguhandari meti ya hau buwa gumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara waguma ilwegi hapuri chanile nero bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latare, haniega lau umala lihereti.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
3: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei, aba ladagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo baimuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahingi shunu garabali. Aba lakumu chaku sielo kei aba gara dadale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida nge lubara. Aba haramu da kuluruwa ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago baimudu uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
13: Hei ku, huma wawamu. Aramu da hama wawamu, lani gile nubu ilu amu lala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Dateka cilihan ilu weni nuweyu ni aganyi, kabati ganyana la mandungi.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri du malimudu li sedu seyo le toaku bay liburu abanye la manigu o cielo, que iburi lagu di miyor. Abandani ne sedu angeligu harara bay ligib ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Larige abay liabi aba angeli aba larara muligib ge latari nyenye aba lagay kupali gol luhabu. Aba lichugu burubu nu kupali lun luna dagara guduni uwara luma hafuri yegi sun ha lanigu bungi ligibogu latari gol le ligib ge bay lala bungi. Aba la muda inu lugumu le likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi luha burugungi angeli lun ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba la buincha guduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lun himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagun lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibuwewe luma hidu. Aba liwiri nufabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durugu wati barana hon. Aba la sari lagun liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le. Asali rekubelu hitung ni. Gering gua tugi yang sung ugu na itu nyai boleh na barang lagi. Aba liwi nun huru angel lifido. Aba tegu tu aba onge bu warugu masih lagi. Durung gua kaya aba touch. Tabur halu agu luru an murusu lida ke duna luma lisen se dun. Igi fitir be warugu matugi. Aba lagi fit dun luru an murusu lida ke dun. Aba hove gua saragu gerigi ala duga ligi fit dun na lagi. Aba liwi nun hagadri angel lifido. Aba lagri cegu luru an murusu lida ke libiri bayi. Lau sunghati hama warugum. Leo bole agri chakubai hawagu aba laburi gadu. Manugum gadu tiweyu agu ni ariyep. Larigi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariyake neligia lau umala liherete.
14: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbum. Hiviru nuha hipiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liwiri nu hasengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumule linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagu bayi. Ni nuburi nadu, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bayi lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasanga kai hasanga agur. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalu maumbadari habayi. Busea hakiye yebe howegun. Gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu uribu lugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinya gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru agriga hilagube. Ladiga arasa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biasa yanu miyun. Itara lele gabri hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniba hawagu no. Nyai aba gate hanigu wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itara lele hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata gekala uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye ingabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibi rigirigia haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ilebu ribeha hadugube. Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagamu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule, aba lariye kubungi unu.
12: Saraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. About the banyame, atri ya nula, ahuduro huti nyi. Gamalumu, mamisura abai gurirule bon udiboy, tibiti tempuru, la degaderege wali hongibe tukungite, halugo nye hagoi chaguni, uburu gule sanaboy, lagu biyan vei biyan hati, abame nona ha biyan gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chi anihu ganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, uru wavembe, biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu bebe to olivu, Luma biyan lebu sanude lule ligivu gebay bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengi abuse ruti, la tudu uriba tihon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia, haga niyo, sun suina gubay. Itara ti lobe wa furumye guari, lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadolo ni siyele, lumamu yu la huya, sunda anihana bungiu adimure hayumu lugiye. Gabafu ki yeginye, Luha dugu ni duu na hitu me, lu gine, asukari ragudu ni kubo, lausungu uye ni muribani, sagu habuse runu. Dangane kumuha mali, hawadi wali, lagenda guba, anima anule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagu we, abame herede rurubagu, dida lebe ni umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilubo iladara wakuo hesusu lagu gurua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumiye gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, anbigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhau begi, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guda hamutia, meha biya profeta guhagi.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi ligia, Aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisunga arihi balia, wairi tihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu gile arinya gubay.
12: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagululudu aba muna tida ngesagdi sito uburu gubu. Aba hawegun sedu milu gurigia, ladaga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebe se ilu bungiu, le siyelu bai ladaga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
15: Lani halibuingi uluma kristu, larue ha ubou, ani harue haba lu sunda.
3: Aba tihele mchunga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, le lala narue hani, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
7: Tenki wanya bu wabure me bungi, bugu ya le sunti ga bafu. Bugu ya le wima bai luma ge lubara ge furumi atida, wima bugu ya gueto. Tenki wamuti bu ladiga ragu balila onwe bu bubafu, anigumese de bu aruweha. Ganyi briha neshane, shiluha weyi lu babweha, chiluha gie da lu baguse ragudu ya hilagwain. Aba merijijimuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa derega guanya bae hongu wabu. Hama sunu hawuye rigu grigi haa ichu gubanya inebe seilu biri.
16: Chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
3: Aba ti tadaru li tempo lu bongi to sielu. Aba tanihi gafu to laga li dara du bongi hama lumutu nyanyi itida li tempo lu. Aba nyela la biri hani arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur ha lubara huya derego dile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba de la salida guaba ome busei ni ciel. Aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ge tugudi. Luma aba ridi hau dusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya da gaina ya. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba la salida guaba sei ni ciel. Aba ome bu dragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luago cada lichig aba la durugu du dragon ligia aba hada ki cada uru warugu malau lili aba la huru ni amu warugu aba la rana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura lu leiki ni tira udame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahu le lube le dera gudu la guma di halina sunfulasu kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daru niwa tirai tuai. Aba lanu gani wa lubungi luagun lal. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di nyei lubai arase lila bungi ubara tuba. Luton giru niwa nyei luagun mil lubia sa iru awei wei. Lari gye aba nyei laba uri busiel. Nyei lubai lagain dugua arkangheli migeli hau lani angheli guluma dragon. Again dugua ti dragon hau lani angheli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara en la ciel. Aba lubait la saganu onwe bu dragon cieli. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligie hau sun lani angeli. Aba hachaganu muarugo. Aba ti nagabu lani ego aba umalali heret cielu ye.
17: Shiluha li asal baroni hon grige ubo wago. Shiluha li laroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa lile ichi gume haduru mwadungi nyure ichi ganyi hape haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama lila ulita mudungu, luma lao ugangu le hapuri chi hapai. Manufu de duti enu ileferi diruni habagari, aranse de duti enu home. Gunda ala lumoi tiseli, gunda huma huguya le agano mbwenye. Gama lumu fugi ya muha agano mbwenye umuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo la owe bu iganya la duga sukudi lumuti la umurusu rugali lani dana.
3: Dati larihi bai dragon la ufiwa li la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu aba lichiku biya larina agi la tu uri tuguye luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugie tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tuguya. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya aba laho na chumua. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudubai dragon liyumu luguguya. Gai timati dragon tumo uri tuguya aba lidi agenda guhama tiraha nyeha nyudubai lao lea lubaibe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi en lichigo disi ligancho nyenye ridi lo ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lo ka na lichigo monstru ligia lenege gaigus itralia lugudi kai lugudi os liami liuma kama liuma liyu aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareida gu liwongu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
18: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru watige monstru ligi ya lu la dimure ha dimure ibuiti luogu waluma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha lagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimure hati uribati lagu bungi. Anaba lay lili. Lani sanduariyo hama haa sieluma. Igiru watigie lo lagendagu hama lani kubungiyo dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sunu rasa. Fulasu inyenye luma nechani. apa me ha drogu sun ha gano ba yo bo gulu monstru lige ha uwa banya hiri buru yo lumage lubara gen ladugu ubo ti da libru to lani nai bagari to luma bon mudun le owebe
14: le gari ge iruguti lula gambu agambala haluti hanagu adaruwa hanagu badaru haluti ha farawagun tau efen ha farawagu tau efen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge
3: lari gen aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudun gamba lumo italine la dimune ha kama aba diragon nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma linyuwari aba la digu lu hau diragun sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru le la reida guagi dubai lidagen chanti le luagu adiga tigiye onwe buburi milagu Abrigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye grige Aba leye dunye haubo gubanya lauburi milagru le ubay Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume gwarigu monstru Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wagubani chanti ani mowe Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu Tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti yatu Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyubiriginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugun aba maku luagu hahabu le honwere o luagu lan herebe luginya uwa lan ni aba ganyarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu busitite kate le lichuau le gufura ndati aturi hale linumeno monstru laduga linumeno lan uguri ani ha numero ligia sisi sa urwa ben sisi
1: Apocalipsis capítulo 14
3: Lari gelira aba narihi ni mudu rara lablu gubu le sion nyenye nu sabia we gadir milu grigelum ha buru wanyu bai liri mudu luma liri lugu chi hereber lari yaba na gambo aba amuri nyumbiti sielu ge kama la muri barana kama gie la dirgu daba wayuru le here Itralia gie kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba Uremu iseri ligibu gen lala uruwe luma hagibu gen gadri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu gen waya ya motu. Uwa tiniaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawai digia sabiawe gadri milu ha salba rubanya hada gen haa ubowa gubanya. Hagia ha madara gumba ya hongu wa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia. Ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati ideve se nu bungi luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti
8: Inebe la bwengi umu, rugu buye mewele kuyilu, chinduza tanu la busira kudu. Kutuko huma nule atiku balisielu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
3: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
19: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tapacharo da gudini, sum nechani, la udiven le lanina, livie ligabili toseru.
3: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba laniyegu lau umala li hereti,
16: Le audio raguti lu monstru, lu matun liava, igira di gieme lu laburi dinu a liri monstru, lu abu luom o le reberugu, latu bei divei le lanina, lanarime ligani pungiu, le lesero bei lidun li copo na ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibu gen mutum, lu ma hagibu gen ahinigu hasambibai. La wari ruba, Lugumu le nguwatu le asufu le rudu balia, lu sultana. Uwa bai emira guni ni veyo ni ayebu, honha awudura guba ya lu mostu, lu matuliawa, ni honha gawago bali liri.
3: Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma hesusu. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi itisielu genu.
4: Aburu habile, Fulese watinya ha owe tiyan lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahin itara liyan lupay, emera ubalita agen hawadi umay, Aba melidi leha duga bai uwar hama, linya sifir sanga.
3: Aba tinari hi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligi boku duweri ligi. Nyengi aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angheri tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu, lagu umala li heri tilu le nyeibai ligi boku duweri, lani ya galo.
17: Dabu mbaluba gile, ladiga chiliga da aluba luba hani, ladiga funali nadi.
3: Aba la...
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Le muergo aquí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Liga dame lube hidere con apa go demeti. Masubu tirago da humay lun son uba u keise hadiga ha biyango abanya igibu ligil sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadiumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibi hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humay labu gen libidinwa. Agu chibungi le ariubalin le hadigu bai labugi en libidin wa lishi gu ba hafayiru wa. Ta gine le hafuridun lubungi yo. Minita na huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon hafuridun rara ti da ha ligi li zi luma li da legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nari hao, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hama li hafayiru wa. Ta le hafuridun lubungi yo. Belogo mahirumu rugun, daruhu mwenye mehubeneri, aba mehafuridu lun hakuchi bungiyo le labu kwa bai humanyi. Hakuchi meti bungiyo le arihu balin le hadigu bai lidan limani, liishi kubaha hafayi ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da humadi mure le malati kei hadiga haibidi habubanyo lun bungiyo. Harita kwa tinya ti lwagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mita na huma lubai tikei hagea, ladiga lubane kei hafuri du lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du, wawuchi bungi yulesi ya lubai. Inebe wala biri, nyubi la baruwe ha, adigo wala bugunda ya ubogo kei ladigunu wasi ya lubai. Rubon weiga feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lun wabul han lidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa habay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wairi gu bay lun sundan. Itara la. Itara linya lubayti. Ahan ya ferud na huma amo lwagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginye hagu chibungi le siya lubay. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigon.
2: Aba larinya gu Jesusu.
1: Huguya, tameleha yunaro, maruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ahin huguya, daleha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kagirigia lwagu hayundari ya la. Hugu shingiruguba bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube sinyala hachin hamutiri magah da diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya iveru ha nyen. Ladiga lenye lumuti hirisi nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahin lube ti buidu lube bago harugu ga bai ginye lao sumbugubo. Kamalumu ahin sandi lube bago lida bai luburi ga sumbugubo. Ahin lube ti luburi ga lube lampu le bida bai ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linse do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien. Lisi ke meme berese ni luago le aba. Sinya ti le seri do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgo to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi timati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dawgo. Ariha huma hontu nur ha mabanya garaba lirugo. Mabu na guhanya, malubaha,